Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw do magikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso duo tolu apat apat. Tokyo putan id nomor iso enam, teka iso walu. Osiri bagatang, osinang kosudongat gata.

0: FM, yahay tinimungan wiri-wiri.
1: O tumbayan na po, agangaw ko mo na rimono na po. Sundong ohuyan.kakaman, kada ohuyan mo kinangaw sinling dahan.

0: ano ko pahilo la. Manso ko pahilo.
1: Eh!
0: Uy!
1: Ay! No, di amano itin sa dapan, naikle.
0: Eh, Jirin, mangaya ko pa sa bawang.
1: Ato, kay ingaman ako, wagi wala ito, masuka iti bawang ay.
0: Ay, waro ba nga, tamadaan ko na may pa sa bawang. O, sunong bagyat sa dapan may pa sa bawang.
1: Mila nagid at masuy bawang ay sasala, nga intan bagya. E, may bagyadit, aw, po sumadap, asadap, nagyati, pukulan ng labi, ina.
0: Irin, nagidat pa sa nang may pasod sa dapan.
1: Pinka, kabara sa malayang lahing, sa sadapan na pangaami lang may pimpana o lalabi pa kopya iti bawang. Papasal nga, agumu at kanta kandita kopya sa nang kumaysa na panga sigarin arikatan kadlong padang nga ay sa tulong ka kita. Kadwa na panga otuangan kam ay sa tulong ka kita. Kurwa ka na dit, kawayan dit taasin naman ng palis ay sa ko kita muti.
0: Iho na kiyo. Muli ako nating nga. Potod ako da muli.
1: Baham ka na na. Potod ka muli.
0: Ay, baka na.

pisa na nga niyo ko yele kapaw jin kano mo kinawa ko sa limbahan boros dusun kaninga FM karanghan sinding dusun dit tangaramay kuhoy aramay bo

koilo konangku, mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ang tutunan. Sabagi breeze walk, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang manwansoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad awansoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Negara kau biar sinema tadi Chel Michael Langadku Upusku. Minggu kita tu nak berhenti jam ke hopo telu nak pada 5 minit ke Swabon. Kau sekarang kau mari ke Yukia, tukar kali perongo di ti kos limbahan boros dusun. Kakak lima pai dah DJ klaim mengambalut tiga Yuki jam kau pada 2 datang adau. Bahawa mata pinai kau menuang di ti apa bayan mogeringau warati Sundai tekau. Pi tobok-tobok nga sumurut i om sera sumuni aku nagi minsawat nga poin siribaan. Karena kita ku pipiro magikina ngaudit pinapata da si Simbar. Ito nga ito ko po kya. Iti man tadi isa giat ikaw bisa nangan daw ko sa habon tada ko lima montok DJ di papanaw karaja hitik konti tada bay no. Isi ada po nga papata da manahak da Sundait kya. Mantok ko po natigari. Gampian tako po ti Sundati kumo duwa. Manta ko po Simbaro Sundati kumo isa kya. Nga isya naging nga manimbar do Sundait. Kasya nga telepon. Aw kontok. Minta nga itako po. Makikinangaw dit suway di minanimbar. Kapisa na nga DJ Yoko Ipudin. Manta di simpang empat ka batang baru. Mamasan kumatabinay nga hilag kampung Lanas. Adi katutundogo. Kuro-kuro na kabari kayo bay no. To alaid na o na kopi ruba kasyo. Alansan na o sonong dah tereri mo, ireri na DJ Konsiko. Konsiko, naging muntok na pasan na pudin. Sumusuhot, iti mantadi Justin Gay mantad sunsuron tambunan. Magavol rambat iri DJ kasi Simbar disyo kyo. Magavol rambat kyo. Mantadi Justin Gay, Konsiko kumari ka Justin. Sumusuhut iti manta di Syam manta Johor mumbal dot manimbar de Sundait kopi sanangan kumadi ka Syam si Simbar na po nga tunda lo kantor ikasyo. Kasi ko kumadi ka Syam manta di Hilad Johor kyo oso du Hilad Johor nga kasasari mo na kodung diti Radio Keningaw FM kasi ko kumadi ka kyo. Sumusuhut, ako pisanangan kesabon kumadi DJ Yoko Ipatli mantad kampung pagansangan keningaw mamaray ta Sundait magawol dot tundalo kantori kasyo. Kasiko nagi kumadi ka segeti Ipatli. Amiti na po nga manta di Kalyun. Kabisanangan DJ Clay, kabisanangan Kalyun. Mumbal mamaray ta Sundait, rambot pamaray ko magawal rambot kasyo. Andiahoy, konsiko kumadi ka Kalyun. Amiti na po nga manta di Amankan, kampung Baginda Keningaw. Mamason, da kabisanan ka Sabon. Kumadi ka DJ, manta da ko hitih kasasari mo kinangaw Radio Keningaw FM, konsiko. Mumbal da mamaray ta Sundait, sadurkan teri DJ kasiok ya. Konsi kau kembali ka amankan. Konsi kau motok di kau yang ngetain sanan di minanimbar di Sundai titik ya. Baik ropo anda dan toko po. Anda dan toko po gisom. Mari kata timpu di jam kau pada misok ke Sabon. Pagulun makin aku toko di tika bar keningau FM. Mana ku pulang buso si Simbar. Da Sundai toko ke Sabon da bainok ya. Enggak nadiri. Pi tobok-tobok nga sumurut i om sera sumuni aku nagi minsawat nga poin seribaan. Kau si kau gina-gina amontok di kau yung ngaitain sanan kya. Dit manahak kopi ada sokodung. Menimbar do Sundait di timon wang di ti ababayan mogeringau. Bam tapi naik kau main apa di kau yung posurata si Simbar di kau yung warapa timpu. Warapa timpu tih si tangga jam pek ya. Pagulu apa pusan di ti ababayan mogeringau ada jam kau pada misa ke Sabon. Foto dan apa di kau si Simbar teko pasan di kau yung maya di ti WhatsApp Keningau FM. Om negi teko mila negi maya di ti Facebook Keningau FM hebat syoknya. Tumilang bus mamalihis ginawo, sinding manta di Alexander Jr. Eason, piniampatan di Felix Don, Norulun, Sunsuyon, piginawaan. Ikatero, Radio Malaysia, Keningau FM, kuhoy, aramay po.

0: Kabansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo ra kaninyo FM.
0: Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman tagaw monsoy.
1: Kaninyo FM, hebat am syoknya.